ako marunong tricks, magkachiba, karmanta ba? Matay chiba, kalaratawa sa may taniturong. Akachuy maktatay kanji chuy martuk ayam mo ko yan ang keha. Kumaroon ka to isman ikaw na sana papa. At atartasima, at atartasima na aksarang te arsusima. Kunas kichuro mayima, hermano, kunaros purinta. Kunas mayima, at atayarsum, hermana. Kunat supayap lakam yupantayasta. Hanak saram te arsunya, awisam diosaro. Cuéntale al Señor, hermano, cuéntale fuerte, avísale.